0: yeah, since your need is really genuine, yeah.
1: So, bawas sa budget.
0: Yeah, yeah. Ang laki na din na, ano, di ba, yung 1,000.
1: Bawas sa budget. 1,000, laki na yan.
0: 1,000, yes.
1: So, okay na?
0: Yes. So, except lang, mayroon ka pang question na follow-up.
1: Ay, okay na, may third question. May pangatong. Okay na yung payment.
0: Okay.
1: Dito na ko sa third question, ha? If I receive a positive, Lamia, can I offer it to my relative in the Philippines, like niece or pamangkin or apo na may caregiving experience?
0: Okay, so like yung sinabi kanina, na-mention kanina. So kanino pwedeng i-offer ng employer yung Lamia na na-approve? Let's say, nag-apply na sila ng Lamia. Alright? And then it was like it's an approved Lamia. So ngayon, the employer has the Lamia, approved Lamia na. Okay, so kanino niya ngayon ito pwedeng i-offer? Okay? So yung positive Lamia, pwede lang niyang i-offer again kasi ang dami talaga nagtatanong about this. So pwede lang niyang i-offer itong positive Lamia for caregiver doon sa mga nasa Canada na. So nandito na, inside Canada applicants with valid study and work permit.
1: Oh.
0: Okay, valid study and work permit. So kung nandito ka as visitor, hindi pwedeng ibigay sa iyo yung Lamia. Kasi nga, ma-auto-refuse lang, hindi tatanggapin ng ng immigration, ng IRCC. Because that's the policy of IRCC. So hindi tatanggapin auto-refusal. Okay, so may auto-refusal policy sila na hindi nila tatanggapin yung application for work permit kahit na may positive Lamia. Mm. So hindi pwede doon sa nandito as visitor. So pwede naman, hindi din pwede nandoon sa labas. Except lang kung yung location ng job is again, sabi ko kanina, sa Quebec. Yeah, so that's the thing.
1: Sana no, lipat lang ako sa Quebec.
0: Ikaw yung client.
1: Para yung...
0: Pwede kasi ilang how old are you na? You're 71.
1: 70 plus 1.
0: Yeah. Pwede ka na doon sa caregiver. Mag-hire ka na ng caregiver. Pwede ka doon.
1: Lipat na lang ko sa para makahire ko sa mga apo ko, pamagin ko. Also, ay, nianabod ko.
0: Yes.
1: Hopefully, you can answer all my 9 prepared questions.
0: You prepared it?
1: Yeah, of course. Yang Lamia supported work permit for caregiver, ha? Para lang ba yan sa mga caregiver ng mga maliliit na bata?
0: Oh, no. Hindi lang siya, actually, yung Lamia for caregivers, hindi lang siya, yung in-home, tawag dyan kasi is in-home caregiver Lamia. So, hindi lang siya, actually, for nannies, di ba? Kapag ka bata, magmamatay ng bata, nanny. So, hindi lang siya, actually, para sa kanila. So, nannies, child care provider, nasa NOC 44100 sila. So yun yung NOC kategorya ni sila. Oh, NOC 44100. Pwede din yung mga nasa 44101. Yun yung mga workers who offer care doon sa mga persons with high medical need or yung mga seniors. So doon sila nabilong. So it could either be under 44100 which is para sa mga bata or 44101 which is para doon sa mga clients, okay? Mga people requiring need na seniors. And yung may mga disability, may high medical needs. So, either sa kanila pwedeng 44100 or 44101.
1: So, okay na.
0: Yeah.
1: Number 5 na ako mga questions kasi para matano talaga tong 9 questions kung prepared mo answer ba? Kay sayang man. May mga restrictions ngayon sa mga low wage Lamia application.
0: Yeah, low wage. Yes.
1: Like yung related sa 6% unemployment rate and yung cap sa total number of TFW in one location. Affected ba sa restrictions na yun yung sa mga caregiver positions?
0: So you are talking about the low-wage stream in general. Mm-hmm. Kasi nga, yung low-wage stream ngayon is very, let's say, parang regulated or very monitored. There are those measures na tinatawag natin yung sa 6% unemployment rate, di ba? So, if the employer is located sa CMA, Census Metropolitan Area, yung malalaking cities. So, if they are located sa malalaking cities with

0: 6%, above 6% unemployment rate. So hindi talaga sila pwedeng mag-process ng low wage. We are talking about low wage. Pag high wage, okay lang.
1: Oh, kasi andito yeah. Sa city.
0: So, pag low wage talaga, kapag more than 6% yung unemployment rate, hindi talaga sila pwedeng mag-process ng LAMIA. Yung mga employers, hindi lang tawag dito, yung mga restaurants, ganun. Basta nandoon sila sa city. CMA. Oh. Okay, CMA with high unemployment rate. And yung sinasabi mo na cap na 10% is, yung mga, let's say, para naman doon sa mga employers who are located doon sa mga rural areas, 'di ba? Pwede silang mag-process. Ah, so kung wala sila sa city, kung wala sila sa city or meron din namang CMAs, mayroong mga CMAs nga mababa ang unemployment rate. Hindi naman lahat ng CMAs above 6%. So may mga CMAs din na mababa ang parang Lethbridge yata. Lethbridge is less 6%. Mga 5.9. So, mayroong mga CMAs na mataas ang unemployment rate, 6%, above 6%. Meron ding CMAs na mababa. Ibig sabihin, pwede silang mag-process ng LAMIA. Okay. Now, first measure, nakalusot sila. Sa second measure naman, yung 10% cap. 10% lang sa total number ng workforce nila ang pwede nilang i-hire. So, for example, yung total workforce nila is 30. So, 10% lang. Okay? Mm-hmm. I mean, 10% which is 3. Tatlo lang ang pwede nilang i-hire under LAMIA. Okay, but again, para hindi ma-confuse, that explanation is for low-wage stream in general. Now, we are talking about caregiver low stream. So, sa ngayon, sa caregiver, exempted naman siya. Yeah, so kahit nga, kaya dito sa Calgary, kahit na mataas ang unemployment rate, nakaka-process pa rin ng LAMIA. Kasi nga, yung LAMIA for caregivers is not covered doon sa, ano na yun, tawag dito, restriction na yun. Yeah. So which is a good thing.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: So,
0: do you have a follow-up question about that?
1: Naintindihan ko naman.
0: Oh.
1: So, naintindihan ko naman. Yung nakikinig, kung nakaintindi ba sila.
0: How can we know?
1: Kaya mag-take sila.
0: So yun
1: sila.
0: Yun. So again, yung sa kung in low-wage stream in general, mag-a-apply yung 6% unemployment rate at saka yung cap. Alright? Mm-hmm. So kapag when we talk about cap naman, 20% naman, hindi lang siya actually caregiver, pwede din sa mga, yun sa mga healthcare related.
1: Oh.
0: Yeah, so meron talagang mga sectors na very, tawag to in demand, na priority sectors. Okay, so sila yung mga nabibigyan ng exemption. And one of those sectors is yun nga, yung healthcare, yung construction, yung food manufacturing, yun. Caregiver.
1: Sa ano mga cook, wala na no.
0: Anong cook?
1: Mga kagaya dati ba? Kagaya dati ng mga hiring.
0: Food manufacturing man, di ba? It can still be, it can still be, because basta food manufacturing, they're included sa exemption. Siguro yung mga gumagawa ng hotdog, yun, yes.
1: So, pwede ba mag-break muna kasi mag-shoutout ko sa...
0: Ay, oo nga pala.
1: Hindi ko
0: I told you kanina before we start na.
1: Uy, mag
0: hindi ka pa na nakapag-hi. Yes, say hi.
1: Hi, mag-shoutout sa ako sa mga viewers. Uy, mag-shoutout sa ako kina...
0: Hi, Zoe is watching daw.
1: Zoe, mag-shoutout ko kina Bijoy, sa Antipolo City, sila Raquel, sa Paraiso, sila ni... Mag-shoutout pa ko ni... El Salvador, siyempre, di na ako makalimutan ang taga-El Salvador.
0: Sino ba nasa El Salvador?
1: Siyempre.
0: El Salvador, Misamis
1: Oriental.
0: Okay. Misamis Oriental?
1: Misamis Oriental.
0: Okay.
1: Siyempre, di na ako makalimutan sila. Okay? Mm. Oh, ganyan. Yung mga viewers natin dyan. Kaya... baka makalimutan ba matapos na to kasi ang time, ang bilis man ng time.
0: Kailangan, yeah, sige, sino ba baka ba nakapag-greet dyan?
1: Di ba nakita? Oy, hindi na ko.
0: Sige na, say hi to my
1: hi to all na lang kasi
0: hi to Yuan is watching. Yana,
1: thank you for watching kasi
0: di ba sabi mo yung sa ka-senior vlog mo.